0: Selo ki du ge jia nga chu nga je lue dao zhu bi ci zhou ni. Nga jia xiu zhama mangpu ni bu shen dong jiao ge lan ba duo gang ge qian bu chi ge lan ba jia dong ju la nia ge sa ba la ni zhu du dun jia jiu nga zai ge la de ga due tan zai ba cu la du qiu qian bu pu ni tui xin na zu tui yue la ta na jin ba ya tuo ma zi gang du nan la yang yang sa yue ji song ba zi lan bu de jun zhu due tan zai ba ge zhong ba dang ma da mangpu xie jiang gang long chui xie yue ba zi
1: 谢大主笔 가시티글 萨托萨尼, 老中安尼,该里西班中起日一直对。举边中来起,出个那次打完中起日一直送把当。 民子将官部约。黄部马对罗战的特别和阿家有个女约举备周奎其所被马母女王爷不慎多加对些人出个兄弟的行为经营忙部沉入约把事。唐红阳记将我是个别龙体层面当然给你口啊当门门人给你口啊

Chabo, tamnya. Ya, dikin ye jai. Kachi che dhuda. Jik che na, babay shungdu kinyir shabi, zidu dhe me che jai giri.

0: Yan karnan so.
1: Ah, si.
0: La. Karnan so.
1: Kechung si da.
0: Karnan si ji.
1: Ken yu chabchung chi.
0: Tin chi yub ji. Yan di dung gurubel.
1: De da.
0: Tan do dung gurubel.
1: Ah, si. Ta di ju chenpo chi yu da.
0: Ma si. Di.
1: Sam sa ji, zi yuwa.
0: Di karayla. Pesi da, chizima shita lu xia.
1: Chansha da rubel. Chansha da rubel da.
0: Ma shokhe ne miku tsache de yu, tsache yu yeshe. Yawashile esu, tangdu nga shio.
1: Nye ge chung tshie sikudu ga, rannu ge musu nga.
2: Ge mchung, ge mchung.
0: Tumdo suyeba hale ya khari yu bu, chashe zamchu shinil shi tuu ma ri, thakar shabu.
2: Nye thak chen zamchu shi tine ma tine, rangge jibe sacha ge shibu gebi ina changzai mayabu da, shen sungwe.
1: Aazi,
0: ya ha doa de jibde da, dile shego ya hushu de, di gen milu yu bu ra ri. Soso chun dame zang, yal gang milu yu go ri.
1: Aazi, di su dama shida. Yami na nga zo pachio de pecho.
0: Kari nis pachio de bore. Ten yu ga zom chichi, nga zom yu khoshir shiki yu gore be.
1: Da rangka nyong chi da, ten yu ga chabshung ma sin tangbo de mokho slab zang, tangda mo yib jide yaw ri. Da tena chi chi gore.
2: Bala, kemi du karsa, di nga re tunda ri, kena tu dena mokho.
0: Kechik ma ri, nga ra xe ya chi yu. Le khar che ni, chel kyun chi kyu oma ri. Uda chi la.
2: Ye je rangka pali dha be.
0: Kari pali.
2: Tāngdi kubā pīngdē bālā.
1: Lēbā pīngdē.
2: Ālē, jēn rā māngsū, cāngmū tūnglā.
0: Lēbā sui tāyā yīnū, cāngmū nye dūngu rībī.
2: Bālā, nye xēn kērāngi mōng tētī sō tūyī chī kūmī dū. Sīdā, chūng tūyū nē tāngdi tētī sōng. Sīdā, pēngi tōmū sōng.
1: Kārī, kērāngi nē kūtā yō rē yō mā rē ā. Nam shī cāpū tīn chē lā ngā kēng gō jī gē.
0: Ya,
1: ma ga do. Ya, ma ga ni da. Ni ga bu ne
2: ren zu nyoga la. Zuo bu sha de, zuo bu sha.
1: Zi, zuo bu sha sha.
0: Ba la, di ga
1: de. Zuo dao zu lo ga.
0: Di le guo ji ba shi bei. Le ba ping guo de bei.
3: Rang ka chebze, me ka shite nga kyu.
0: Mogo mogo mogo, sui da ya mang cha sha. Nya na xie yo. Lo xin chu yi ne sui da kwa ya tang, ka chu me ju u sa kyu mdwa. Ngo.
3: Ka shi sebi na.
1: Rang xie da, ta ti kan chi chebze ya.
4: 你让给谁不能行？哦，你还不了。结果呀，苍蝇切皮，所以他就当年自己多注意。哦，应该嘛的。让给田们那吃不能些切皮。切皮？哦，螃蟹、垃圾鬼，所以当呀苍蝇皮就当皮，那这肯定些呢。
5: 내신수
1: 가르제브레
5: 수요당야 숙지자브레
1: 아 네 강제체는 그래
5: 다체나 차주지하오래
1: 차주지하오래
5: 다그래

མར ཁམ ལ ནམ ཐི ནས རིམ ཞིན ཆབ སིམ སིམ ཕབ རྒྱུ ཁྲོ སེ ང ཚང ཞི ནས ཇོག སུམ ཕ རེ ཇོན དག ར ཆབ ཆུང ཕབ རྒྱུ ཁྲོ སེ ང ཚང ང ནས ཇུབ དུན ཕ རེ སེ ཉེ ཆུ ལ ཇིམ མང ཕོ ནས རིམ ཞིན ཁང མ ཆར ཕབ རྒྱུ ཁྲོ སེ ང ཚང ལེ ཝོ གི ཅིག ནས ཇུ ཕ རེ ཉི མ ར ཇིམ མང ཕོ ནས རིམ ཞིན ནམ ཐི རྒྱུ ཁྲོ སེ ང ཚང ལེ ཝོ གི ཅིག ནས ཇུ ཕ རེ སོ ཟོང ལ ནམ ཐི ནས རིམ ཞིན ཁང མ ཆར ཕབ རྒྱུ ཁྲོ སེ ང ཚང ཅིག ནས ཇུ ཉི ཕ རེ gar zong la nam thang ne rim xie zhen mang kor gyo chuo zhe ang cha le wo ge jing ne ju ru pa zhe ge ge le zhen mang kor gyo chuo zhe ang cha le wo ge sum ne jiao sum pa zhe cuo xian la zhen mang kor gyo chuo zhe ang cha le wo ge ni ne jiao sum pa zhe chen guan qu la cha sim sim pa ne rim xie zhen mang kor gyo chuo zhe ang cha chu ne ju gu pa zhe xiang la yu kor zhen zhong ku qi nem xin wo de xu gu yi Bodalar, chab sim sim pang ne rim xie zheng mang kor gyu, chuo xie ang chan chung ne ju gu pa ri. Yang zhuo yun zuo er chab sim sim pang ne rim xie nam ti piu, chuo xie ang chan le guo ne ju xi pa ri. Nam zuo er nam ti piu, chuo xie ang chan le guo gi jing ne ju xi pa ri. Chak sum zuo er chab chung pa piu, chuo xie ang chan nga ne ju dun pa ri. Nam zha ba wa er chab chung pang ne rim xie chab sim sim pang piu, chuo xie ang chan ju ne ju gu pa ri. Chomu langme gasi chimo zhim mang kor gyu, chuo zhe ang zhan le guo ne jiu ge pa ri. San mie le chab chung pe ne rim xin chab sim sim pe gyu, chuo zhe ang zhan xi ne jiu gu pa ri. Ka ren bu qie zhim mang kor gyu, chuo zhe ang zhan le guo ne jiu xi pa ri. Tian ne ti min zong tang chong de ka ji gi nem xin wo de si luo na.

Supur jongdar nani. Jizye makyo na. Satyu sudung suysa tarbi ki. Didang cuwe chula niti chi.

0: shabchik rinne ki tunze ya tingrab ki chomra la kachi wani rinne tunze ya inne la shabshu chumni ngan zub chik kankim nama shamiya ki chik timchik ki shisik tindra ya da karshu uri ya ta chik kika ki lakta apyu ya inna ya ta kandar tindra ya ki ta kandar chi chi ya ki lakze dine chumbe ki tunze yosu chok dine shabshu chukuyu ngarangla chasunele tabdu rangi jangshaba tirangla yitsni madewala ani lorerinala loma kashi jigsu shene ani ngazu nyambo sarja da jangzi tangna shin zepujang noblinga pawon khala sobala tinjegi nangamu chisha yogi karishore pinying tosula shenje shwe lobjong she digangla gyugyu Sitiling chasunele rangi chishiba zama yinbala yang ta penna nganzu yiga lakze di pa gyuta tarbi tanya shidu jini loma so yung chiye ri nini kadashore lori ri nangla ta jimdun dhiri nir shini sayungwe la kiawan din rishu chini droling tsontu tsoye taga nang shi sayungwe la kadashore ngomini ngini shusha namdang tonsu la nyamlin chiye shidu sacha takarangla yiksu chiye la soba bachin gujo chiye la soba din chiye ki kasore jigsu shene susu yugi ta tabardo lori nala kandar chigo chinre dinre pechi jingne nipadu chin yungshu le bigwari
1: Tari deya nima siti ling nian nambe ani nime yiksu dan timi ngi ngumi rinne shusha ki ani namdangi chokdu yungshu zawa ani jimdun di lhasa nian nambar ya nye ani tangbo de ani zhashi di lai shu ju ji da an di ma cai an di ma wong bai nga na zu shun ji na bai an di zu bai zhong li zi na jie an di mi ri gi ri nian da zhong hua gu su yun gi ri nian la an di gyun zi yin da pe ge an di sar du gi la bi tuwa la ka chua tu bi yin na an di ma wong bai nga zu pe gi an di na ba sa ba da ri nian ji sin keng ji tuwa la ya an di li gi bi ya gi zhe wa da ma su di da ji shu gu yin si
0: ngoni shene leji karzore sosu rangni tanda yego gajin wala ngomi ringni shusha gyunzimba jila demtun chungbari ta ngarangi ngoni shene le loma sogyong shene mutuidu lakze di yana ringne di gyunne gyuntuye la bazun shigiyin

0: Chongzui nang ki kuchu shuga gyobu chendur nang shugen yinbe. Basang ki shabzui sarzom ta nang chong chibe te nijiki gen kuchi hu.
1: Lo ngay ya bi kuyi lo, ngay kuyi lo dandro kuro.
0: Basang ki chugu ngasa ne legar shusin. Wenyang kongki tsamyo nyin dara po lala chi ne tuji yuebe. Basang wen ne cha chi zam yue rung, sem su zhonan ki keng yue.
1: Gan bi xia bi, xia miu xia wi. Xia miu nana xia tui, ya ya wo kui xia miu nana xia to. Pa hong a. Lop chong ya po si, ten ka ya po, nyan po yi chung tu tu si si hua.
0: Chiru nye duan chuchu lo ro, basa zon rinne chu ki chucha ne gen yu shu yu. Tu jing kong nangmi nyam zom ki cen chu yi cho wa ra ruwa pyu. Tu mwen to gen yu shu yu kya len cang mi chukwe naba kyun kyun na shi yu. Chong zun nang ki kwa chun ruga chab duan ta chen du la yang si chok ki yue be. Shab zhu zom chiba ta zai chiba shi yime nguen ne kong ki gyab chu su tu zui ta nyu shu ma bu shik tang ne chi chi chi kwe. Gojot xeba ni, pyoge ki gojot xebe zhegyur yinxin, gogor tu lulien kachib xebe tuen yin. Gojot ha binwang reba jay ni, penchong yi mangzhoi chukara chenpo sumshi. Xegyun tu, zenpo songzan kambyo gudu ne tar yu ser. Reru chongzo minam gojot chabgyur wa hajan ki kambyo yu. Gojot dengdeb deb deshin, genyam denla, chabze kuyo la ya mikse ki langzhe yu. Michi ki luni chi chi, tsang me nyam lin chi ba ta. Tsang ma gogor chi di luni kachib ki go ni, zhi zhi go zhong, chibu zu yu.

0: 나바시티엔 원야 유리 마송와라 진네 탕젠 토 라리아 초주 되부체 주시 저양기 자차바타 초시 참계기 주민초 마초의 직된기 뒤로 냠좀 용기 초부 천주초니 뇌 타슈 이바타 티네 림시 겐근초 제수니 Chuanzu Ulin ki Ninde, Xiabzhu Runi Chi Ti, Rizhu Gozhu Cengu Ki Naba Ngui Su Kuo Cui. Sui Yungi Gozhu Chabdan Ta Nyam Yu La, Lik Ju Cendian Sui Ba Yu, Ta Jia Gengun Cangma La Cangbu Yue Bi, Mi Cui Gongzai Jie Ki Zhunan Lun Jiu Xi La Zina, Ha Jiang Ki Cangbu Yue. Bugu Cui Ya, Mi Genba Ta, 张张车土地。这样的结果，出土起码谈对呢。过去车边起没呀，忙都着些月饼，没些呢，家前不买饼，汤煎托，炒菜皮没米那么的，看来了，点点过日子出月经，米大米怕了，汤子汤，肉肉吃呢，块儿也没把了，就是。 당진 샤조 공묘 추조 주부 파라 잡기 쇼바니레 세바타 제도 대비 니무식 고소해
1: 땅아기 스트레인 신차고 돈디디 신차고 디 초초 시행 단다 체다 시행 차데 니 초초 저잔노 굴리 데디리 다마다 Te nga ki nga ta xin tang ta so par la te la xavi mo yin ki tog li nang te xia pro ta so tsor chung to si te te li ri ta nama ta par tu ro tu tu ten si ya. Pa la ka ti sa se ho.
0: Tari ki chen turu te tuen tu, pa zang ki chen nga zhe yang saba xik sui yue jing. Sar zom ki char gu ya, jitab ki chung zun di na ni chung wa xie shi.
1: 国军如果给那些人民参谋出名军们下达言行，前列的人员写着没把他点，把上给俺多年落不点情绪。以前当天那是里头写着说，不过有些地方，大体的农村差不多个道理呢，但是写的写用，他能当天出。 Dan chab zong bong zhig tong ge deng li man zhaa sa man zhaa sa Da zong si xie nga zhig wli rong Tere yang jia ki lan yin zong zong sa li te lin jo sa Tere cham jo sa ki lan yin ki lan zong la
2: Pa la ka ti sa la ka
0: Sui yun ki guo zhu ro Gyok chab ta Guo chab jie riba ni yu ba ta Rudar ki nam ba ra Gyun do te zang ma bu me Guo zhu ti ni ti wei
1: 卡爹见巧素，配给东西，把上给通麦抽个一门西托，军多忙不答应。大弟子，大弟子把这查查的，大诺是那里把帮些些那里把，我是搞做太太些了，这太凶。哦，太太些了，这里的这里。要你这里哦，我大头先查下，你那那那那是查查的，那是查的过来是叫下来的了，把过好我是把小托啊。哟。 啊，价格的这这卡啥价比的，就让我弄点啥个呢？啊，他就做那做工呢，那这这些啥都弄做工呢，那等他洗下来再了，啊，他提个洗个，帮着同个店里帮着同那哈忙家子，啊，他天天在那弄东西，天天叫，天天叫，天天叫，啊，他在屋里头旁边那给嘛说呢，啊，洗个拖嘞，在叫，在叫，在叫的，我他天天。
2: 东屋是，在东都，他在戴某位的民族了，在普通装备的，他戴某在，他没有那张那个，他咱们那东的呢，在小桌子这里收吧，你。哦，那些小包那啥啦，不要。哦，咱那有哎，咱那打，得啥得啥，光好得啥得有。哎，光好得啥得啥，红酒羊肉鸡肉，哦，都是哦，要一杯。
1: 여기 내려가신 쇼바타 요 올라신 쇼바타 올라비 ala so mo mo mo ye la cha yo ko mo ye me ti so ga na te yo la xin xue fa la so la bi o wo da ye wo da oi
0: ko zhe deng de chue ni cuo wa tang ye zu ji na ba kan le nguan tu ji he tie nang tang ka ro ge bi xiao zai wo me xi qi ling da bi pang zai zhen xi ye la 매주 봄에 디기 초와라 제연 주신 당사를 쉰배 워드 추미 구지 요디 추즈 레라 체우베 남부 통유해 가르기 등등라 깐조네 퇴바 소메고바라 남규기 초외 남바 난기 되는 지기해 니외 롱어 주자 링 심오외 통제타 문제라 균도 침무친 요베 Zhezhuy gozhuy pizum tsogwe kargi dengdeb tha, chokzi tuyebe kargi nyamgyur so la ya, kardi tha tuyrupgi pege tha, tsamdun tuba chungdi, gyaje rengxin tha, cunje rengxin, tuyza rengxin je tewe shukzi rachin yu.
1: Ibe chi, pala kadi sanzi, pala kadi,
0: え、さ、お、だってのし、パケ頭の上段の大とかこうせいだぜ。またけ、またのし、だせんでし。のの、パチせ、パンジョルとま。べち。なしゅんてに、こちょじょがぐじゅべ。せたらけさんいし。こんに、げんぐんがわんゆんでんき、ぷちぶでいままんせ。たでじゅこじゅきぜき、ぎゅんじばやし。
1: 哦,他特地,特地的,特地的,我们的安东的人,就是他,他也不是他。他说,怕着急呢,他,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,那,
3: rongyi lo chungyang chukye tazo la ta xe lo mna jachin mongzong nambi ye kapo ta dingkyo yakpo wune ye rongyi sengpyo tanda wuz
4: Yida, gozu
0: Tsetara kesan chungdo yunye basan ta nyamdu gozo lobzong chikyo yubata Tengwen ki poku tsupdele shingye taja gansim chenpyo gozo yuga ki tsab chitab chaywe shabzhu nijiba shikdo kyore Jonanta gacho teni jendur gi ngwe choso pejur chinse te tyen tu kale ta mujo ya tyen ge shap jwe mang si chapdan lep sin karte to tu chapdan ya gu yong che rumi chyo nge bar tu chaji ang sar chi ge
3: ja ja sa roi ma ke na ja sa dung ta na ja sa ta ra che mai ra che che ta bo na ja sa
5: ko ta roi
3: o na ja sa
5: roi
3: ya koi
0: Rumi Tsoni Chongzu Tierangi Chumi Yenbe, Kwanzu Mala Renxingi Chile Chongdara Chinyome, Tierden Nangzhong Chu Gaji Tuanjong Ki Gange Chekyu Mueme Shi, Chabdan Jila Chongdara Tingma Cheba Gyu, Xine Chekyuru Yongge Yue.
3: Yuhu La Se Shu Pala So La Ha Pu Yu, O Ta Yaya Kwon Chab Ta Se Tri Ra Sa Ta Yaya Kwon Chab Ta, Ta Yaya Me Ti Su, O. Ta Yaya.
1: Kajin bezon gi ta nangjon sima tena chongchong res ti to li la ti tu karma che jong ma jong ma lu pa ti xia bro no jo si ju ge ten na te me su me bi ge no xia bro no jong te chi le res ta ngi mo che gi yi ri te ti te ho te la xia le te kon nan bi gi lu po ta ti gin jor ko te ko tu te ma yi ka le che bo ta ten
0: Kwa zhe rupa la, pyo chong ke nijiba shik inji gui gi yue. Rupa yinbe nguan ne, cetara kesan ki sokbe siji ki che tu zun len tiwe che wa chen tu yu shi. Tini, kong ke rupa yin jam dui ki kong la zhe be genji jibu shi shi.
3: Ta se ke chan tu da zi na ra, ta xie ya se to la si ko na ta mok te ra je so la se to ko de ra ke ta o la si xie kha la na ge ko pa si le ta ta tai je si le le la na xie ba da si na ra ta ta se ke tan du ye ge chen bo ko le ris o ta ta se ge tan du ra na ta nge ki pi se ja mang bo song le ris de ta ja ta ten re ra ge tan du ti kha lan ta ge ko chen mi ko le ris ge tan du ha jang ya se ye ta ge ko si le ris
0: Chetara kesan ki serewe kigen jamdui shebani Raru kodru pege gyurim chwe nyeba kejian dionken ki rupin shishin Shilu nyendong kurloro kongi raru kodru ni chene Pyo rangyo jiong ki losara cenzo la shunyong yueba ta Shilu nyendong chubdui loro raru kodru Pyo rangyo jiong ki kap tangwe lunjong kodru Beri jamdui ki jenduru chemen chwe ang tangbo ra yueba Shilu nyendong churgu loro Kongi lara ya runi chi ti, zhongge bao ting ki cheng yu miri ki tangjian xiap zhe zhendu qi mo ru xiu bie, mixi qi ha topi.
6: Nga chung du ne qie chen su bie gub le, ba la ga nga xia bie

0: gerib tsui sung nian ngam shu su me wu. Zhe ryu guo zhou ruo gyun zhen ba yue jing, si xin di ni kuan zui ba zai ngong se kar ti shi.
1: Xin tab di yin to sai ko, xin tab di ji ra.
2: Li le sha.
1: A. Xi ji ma xin tab jian mei anu. A.
0: Min ni min zhe wa mang bu, ge zai gyun zhen ge le lun tian nang shu yue jing. Nyamnyo pyozum tsogbe gyuze gyunze ma xien xie ki tanda jenduru nang shulu nyewe rumi tsoro guja tong xie.
3: Dredo ge nong li xudu jiaxi mama manzo lupa temo yagwa dantu li ge semshio tu yagwa yanche o tosi di chigi ge xie tazong cha ondu chan zili tazong yagwa gugung chao xio a ta tere tere mame jiongdai si ju tu zu uma tosi di chan zibo zikin chao xio a oya oya ta pongo ya zhe

0: kirangi toptan bengi nga tenbi na tatib ayu.
1: Tab jabdu, yu yu yu. Let's see that.
0: Oh, dos yu.
2: Zhuzhen wu la. Di ta ringgi ngui so dumzi yin, xip xin ta ro.
0: Yo, dia xio.
2: Ji, yan yu la. Nga na zi chang de ne, jie ri sam sam ma xiu.
1: Kiran tu a, a si, ruyan senka gi, yan kao xiao ma la zi ba. Di kar na ge yu la.
2: Ye kiran le, nga yang gya xin wo zhu xi yin. Nga, kong chen teng wu xi yin. Tanda jingzhui ma lhong nu xiepshu sokbe, rikze ru jingi rubin xuan bu yin. Nga nani tingwe ginyen cokxin tane jian yu yu, kirangi nga tujin su ri sam sam ma xiong.
1: Kui xie mei pche su. Kirangi lu xie ya gu dan, lop zan ya gu tibbe ma se, tando sar chi le tu na li xiu xia. Ngone, mo cho ge jibar ala mi xiu wa ra ri.
2: Din zhe shi wa, gen yu la neng xin ki ben jo ke wang. Nga zu lho nu xie pshu sokwe na xio bi ne, nga zu si qi sha yi.
1: Yen gao la, da nga na nyi pen zun ngo do na ngu ma ri, zhu rin wu la xie mu xio gu da.
2: Chen ni ngu ma ri.
0: Bia san qing me, di nye san tari.
1: Si, teng ki kui bie zhi mi xiu xia. Ta xidu qi na nyi dang jian yi bu, cha zhe zhe sa zhe le zhe na xiu bu yin bari, kui bie jie su yin rang xiu ju rang yin.
0: Gen yue la, kirang nebo xipsi che sa su. Kirang rang meng a, zhonggu mi ma jing zhui ma, lung nu xipsi sa kwa xiu jie, lung nu zu zhui jie do, zhe nga bie dem na di yu bie.
1: Nga rang meng a, zhonggu mi ma jing zhui ma, lung nu xipsi sa kwa xiu yin.
2: Rang tong do gen yue lang jie shi de yue.
0: Lam jin le xiu song zang, tong sun qiu shi. Qiong zui gen yue la sheng ye di yang chen bu shi du. Luo jin nan ge ge qie, liao zhu zhe bie jie le. Luo zhuo liao xin da ke min du le. Liao ruo pa da, lu zhu pa le, zhe hua xia nyun nyun xia. Gong wen ne, chong mi, Kei kyan di zhizhwe?
2: Gen yue la bie zun gi rin nye pa si rin. Wei. Teri nye xie zi sa pa si chi bi. Nga da ro si da.

0: Yo, karchi yu.
1: Ke qingmian.
0: Zhong da xie ren xia. Ran har xie su.
1: Ke qingmian su. Ran ge zhong da qi si du. Dak da xi. Nga chong jin na qi da zhong da qi ha zhu yi.
0: Yo. Ya, nga zhu da.

0: kuingui kwa isi dhugu ya. Hazi. Kuya jarang ngui ki isi dhugu ya. Kesi ngui ki shilawi na di kabli ushi. Nga ranzu yu chit senpa nyansan shu chu ushi. Minye di zhi. Jun tu ma resi nga yi chingwe du. Yunga, nye kwa jun ku. Kwa kwa du. Acha, rangi shu da nga rang wo mar da. Acha rang jindai. Mune nyomara hansi. Kinti re, nangyi yuwe nangmi yinu, jizo di ngang suwa kiaya yuwa maa shubi. Morto jimu di yinu, tanda sabo de yoshi. Ngam jimu du, nye mo terke nane yuji, se takju yin.
1: Yilung rangka zum.
0: Acha, kisi nimi ji, kuzu nangmi pa lo shu labda. Yangna, kisi acha rangka guan kuunni, zumri pukdun chi tu lo chibi yinu. Jima nai rang, nye acha zingme. Tendo, kisi huangshu liku yangya sega li juna, kwa shu ya, nga ma tong kagri silam.

0: Yue, ni pes ge gu bei. Yue, zhang ge ten da di mi meng gu xin ye shi. Chang gu xian na, ni ra le sim ding le ya zhi. Yue, ni ra tam san xie wo. Nga khor gang gi du jin ne ba che xia. Lajeda le ne ge kseb kan ji the le phar gi yo shi. Rang ne ka le che ra khas.
1: Mo go sen ni nga le che ga zhen ye yi.
0: Rang ge nga le zhe ma xie xie. Jian da ge ya ran bi ya ka ri na. Yue. Rang ge nga zuo na duo xie ben du ge a.
1: Nga zhu yi.
0: Yue. Yo,

0: Karsiyu, tunda yu.
1: Kiran gonda shela che mu sung, nye ca su soga chinga.
0: Yu shu, rang yin suke wa yu.
1: Jinda la, kiran san de gonda nga kiran da ge she mu jia kari na, nga zu kang bu chinda de wo shu bu, pen chun to wo jo, ge jima she bu kama si yi shi.
0: Rang yu su shu ro.

0: ngay gimlaa gungsa khashaa jilshinbi, mii tsui, amlaag nii tsui khobdaga, tanda putu tsambu yo marisigi.
1: Ngay khashaa jil tsaygaa chinbi, amlaag tanda nii tsui shindu, yo nui ngay kanchi ranglaa mii tsui.

Bala. Takulu mashanda. Tengi ngare geji sheya te chas. Punge nosha. Bala. Amlar sis nanga teda. Ni tanda amlar kadu shuje. Jemane kiran toguma namba. Tsuwa yaoje ge shubi. Konge sheshi nas. Bala. Ni kiran shuo ten cho. Amlar sis nanga teda. Bala. Jiso pi ge zhuo ri la. Mile gyundo zhuo ri. Chezan amla ge gyuchu nanga ri sengbi. Nga na ni amlar siga tedu. Yongduwe.

0: Amla, pala ga khiran siga phes. Nye pala la. Chimane kina ni pensu yichi nan che. Soa yao xie ge su bi. Kongge xie xie nan su. Amla. Kiran ge xie xie nan ni yin wu jok su nan da. Anu nga zu kim san de rwa yo ri. Bala, ni amla ge kiran gab khasu nang mudo. Kong shungi, di sheshi nang be dari. Bala, ni shubde tuyi che suwa.
1: Li hua, ran nian nye de, ge chikar yu ne sanin xie xio zhe. Na ran ni mis gevle ge yu mang yor da. Tengi nian nga ge che je, Kichi dos te chas. Rangi zhebi cao jia mi nye dang ca. San xiong rani, min gang daga zhu duang.